0: Bay FM and Byron Shire, a meeting place for people and ideas from around the world.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga baiga nga jagun. Respect the Banjilang nation. Ngaburungi nga ngale nga jagun. The land nga yambugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgiye nga banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgiye nga bugurngiye nga jaramba yawa ngiye nga apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang nation. Bugurbe, good thing.
2: Thank you, Lewis. 99.9 Breakfast.